Dalụ n'isonyere anyị n'ọba redio 94.5 FM, matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyechara n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi ọba redio, kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Ọba redio, ebe ejesi ọgụ dị n'egwu, nrịrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ.